0: Osafo Bisma. E ko bi bra ba ba puo e yiye bra mu. E pe wo bi mo fo ma bra ba nko. E pe ti ti be bra. O bi nya wo bi e fi be biara. E wa din na mo so ka sa tre ni ma. O ti be ka bi ti e wa din ma e wi bra mu.
1: Mi nya aye no kwa. Na so je mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye nya mpo pon. Isa se wana wa so wa ne so abe na wo kon ko gu no. Womra onora din chen. Abraham
2: Radewani ma.

0: adepo no eja ni a otu we ni a wonu to bi e eja no abre mo ayati eja na ko pa wati na me ka sama enya ko bi na ye di ana nya ko bi na ye kom wa ha ye nkom ye kanya mi asem ye to na me hunyom tidi me fa na sa ko bi keke ana he ti bon get a catch na wo Jesus and now go be the enemy in the yahu and the enemy in the latin
1: what prayer for time run a fire and tell what prayer for time.

now, na ya bemu kase, we o nyame. Esanta wani mne wachi wani pira ni ho. Ya rema rema rema rema rema. Ya rema no fai ya ni pira ni amato. Na ya wani pa wata sa wani nyame. Wa wuka sama e kukrama. Ngeti, wani pa pira ni wa wata sa wani. Enano pa, ya sare u, kukro, ti wani o nyame.

Osumu wa mababa. Ina watu wa sikwa brende bebe bifa. Nakuboni meni pafo. Ika sesu na waba. Awa agi sesu no dezu. Nyama mbrosa asenu wetimi aswa niye. Awa etimi suyu niye.

asoma fro nwuma ne se Pente kosu dane toy na wonyina asia fa na impofremu bumbi a etsem from a emuya din a refresh ro ba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etsa oja yiyi tsira wo na ebese si wo wadi

na impo fremu mumbi a etisam frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu na etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo wadi